0: wasoli mo ang kaya nede wajang angsur.
1: Tol aji nga ang malu, apa to ang ngaraden beli ni?
0: Yan malu di, ni malu di.
1: Yan ngulah-ngulah, nanti coba nyemakris.
0: Selesai beli ngorin, yan mula lakan meragat ngaya do. Ane keras kayu ini lan dingin aja makajan adi deh adi sila darmoi dewo nang udah dewo ngunus keris nih